0: Canada's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Solid ang tugtugan.
0: Joyride.

0: Marinas Norte.
1: Number one hit music station. Okay, FM.
2: Okay ka? The best ka.
3: Okay nga ni.
0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
4: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.
5: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay mayroong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
7: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
6: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh,

0: ka.
1: Relax and enjoy the ride. Joyride.
2: Okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.
3: Joyride sa Umaga. Joyride sa Umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: Joyride sa Umaga.
2: Okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.

0: Midwest's best music.
1: 98.5 OKFM.
0: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
1: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
3: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
4: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
3: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
4: Talaga? Kailan pa? Saan?
3: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
4: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
3: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
4: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization.

0: Immunization activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa ligtas tigdas, Bicol.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
4: Sa okay from diet, okay ka, the best ka.
5: The new OKFM.

0: best ka.
1: On OKFM, it's Billy Banana.
2: Billy Banana.
1: Sa Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
6: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-topi. Tipi-topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
9: Hardware materials ba ang hanap mo? At
3: free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
9: Daet's Best Music
10: 98.5
11: OKFM. Okay ka, the best ka.
12: Okay nga ni.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
13: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Daet's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM. 98.5.
3: Okay,
1: the best music authority. Member KBP.
6: Happy lunchtime.
1: Okay, lunch break.
3: Okay, FM.
1: Okay.

Minsan sa isang lugar sa Maynila, maraming nangyayari, ngunit takot ang dilang sabihin.

0: Premyo Raffle Promo Season 4.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Daet's Best Music
4: 98.5
3: OKFM.
5: Okay ka, the best ka.
6: Okay nga ni.

Okay, FM 98.5, Basta't okay ka, the best ka! Oras natin ka, okay, 3:10 na ng hapon. Eh, sumayaw na ba si nanay? Agar maluyang bayli ni nanay, kaya pa na merindal. Naku nanay, magmerindal na. Sabayan na ng ating masarap na kape, ang ating masarap na best kapigirin. 6-in-1 coffee with herbal mix. Ka-okay, itry mo na dahil caramel flavor po ito. Herbal na kape at talagang bagay na bagay sa mga nanay natin na mahihilig talagang sumayaw. Ay, gising-gising na ka-okay. Welcome sa ating tunog hapon, Jamming Nang. May drama pa. Ako po si Bella Mango. Mga kasama nyo until 5:30 ng hapon. Ay, kumusta na yung mga nakatutok sa ating trend dyan sa labas? Iniirinitan? Ay, naku, pinagpapawisan na naman si Kuya. Oh, walang tagapunas ng pawis si Kuya. Oh, kailangan pag walang tagapunas ng pawis. Oh, tayo muna. Ikaw muna, Kuya, magpunas. Oh, ang kaugi 3:12 na ng hapon. Samahan niyo ako until 5:30. Dito lang po yun sa 98.5. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, okay ka. Pag okay ka, the best ka. Here's a song from Celeste Legazpi with a song, Mamang Sul Sur Sorbete.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay FM.
7: Daet's Best Music.
6: Okay FM.
4: Okay FM.
6: Playing the best music.
4: Wherever, whenever, everywhere.
8: Gusto ko, okay ka.
1: Okay nga ni.
4: Okay FM.
6: Okay FM 98.5.
4: Okay FM.
6: The best music authority. Member KBP. Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
9: Bella Mango.
6: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
4: Okay, FM!
1: Okay, FM Dad na Rate 5, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 4 o'clock na ng hapon. Ako po si Bella Mango at ito ang kwento natin ngayong araw ng Friday. Hindi ko talaga, DJ Bella, makakalimutan yung araw na yon. Umuulan ng malakas. Tapos may nadaanan akong isang basang-basang aso sa gilid ng kalsada. Yung tipong mukhang pagod na sa buhay. Parang ako lang tuwing Lunes. Ewan ko ba, bigla na lang akong naawa. Sabi ko, sige na nga, sasama ka na sa akin. Pagdating ng bahay, akala ko makakalusot ako. Tahimik akong pumasok. Hawak-hawak ko yung aso na parang kontrabando. Kaso, malas, nasa sala pala si Papa. Ano yan? Sigaw niya. Parang may nahuli sa CCTV. Ah, Papa, aso lang po. Mahina akong sagot habang unti-unting umaatras. Aso lang! Baka gusto mong ikaw ang ilabas ko ng bahay. Halos sumabog ang ugat sa noon niya, DJ Bella. Grabe. Sermon. Nag-explode. Kesyo marumi daw. Magastos daw. Maingay daw. Mabaho. Kung ano-ano pa, sabi niya. Hindi yan mananatili dito. Kahit isang araw.

Si Bella, dahil makulit ako at medyo dramatic ang peg, sinabi ko, "Pa, isang gabi lang pa. Kawawa naman po eh." Napabuntong hininga siya. "Sige ha, isang gabi. Bukas wala na yan." Siyempre sa isip ko, game on. Kinabukasan,

0: ko na inalis si Doggy. Tapos habang kumakain si Papa, bigla siyang nilapitan ng aso. Akala ko, papalayasin na niya. Pero, Gibela, laking gulat ko nang binigyan niya o bigla niyang binigyan ng isang pirasong tinapay. Last na yan ha! Sabi niya na pero may konting lambot sa boses. Hanggang sa araw-araw na pala, napapansin ko na lang mas madalas na silang magkatabi. Isang umaga, nagising ako kasi may naririnig akong kinakausap ni Papa sa labas. Oh, dito ka ni Scatter! Huwag kang tatakbo! Napabangon ako, ha? Scatter? Lumabas ako at boom! Nakita ko si Papa! Hawak ang tali ng aso habang proud na naglalakad sa labas na parang may bagong anak. Pa! Bakit Scatter ang pangalan? Tanong ko na pinipigilan kong tumawa. Eh kasi, nung unang araw kung saan nagkakakalat yan, Scatter eh. Sabi niya na parang napaka-logical ng explanation niya. DJ Bella, simula noon, sila na ang mag-best friend. Si Papa dati, galit na galit, siya na ngayon ang bumibili ng dog food. Siya na rin ang naglalakad kay Scatter tuwing umaga. At minsan nga, mas inaalagaan pa niya ang aso kesa sa akin. Isang beses, tinanong ko si Papa. Pa, naaalala niyo pa ba yung araw na ayaw niyo dati kay Scatter? Tumingin siya sa akin, sabay-sabi. Ah, hindi ah, ikaw yata yung may ayaw. Grabe, gaslight pa more! Pero, ang pinaka-unexpected, DJ Bella talaga. Isang gabi, narinig ko siyang kinakausap si Scatter habang akala niya tulog ako. Alam mo, ikaw lang ang hindi sumasagot sa akin pero ikaw yung nakikinig. Doon ako natawa, DJ Bella, at medyo na-touch. Kasi yung papa kong galit na galit sa aso, ngayon may ka-heart-to-heart talk na sa alaga ako. Plot twist talaga, DJ Bella. Hindi lang yung asong nagkaroon ng bahay, si Papa nagkaroon na ng best friend. Ako po si Ben Ben, and this is my story.
1: On OKFM, it's Bella Mango. Bella Mango, sa tunog hapon.
0: Okay, if I'm dying at 8-5, basta't okay ka, the best ka! Paris natin! 4:06 na ng hapon, Kelsey. Naku, wala tayo kahapon. Pakikurot nga si Bella. Kurutin na yan. Ay, isang mainit na hapon sa lahat. Na parang aambun, parang umaambun na ha. Kahit mainit pa lang. May kinakasal daw na tikbalang. Sabi dun sa narinig ko. Kapag mainit daw na umuulan, may kinakasal daw na tikbalang. Oh, naniniwala ka ba doon? Oh, syempre hindi. Mga ka-okay, napakinggan ho natin ang kwento natin na pinamagatan aso ko na best friend na ni Papa. Oh, may mga taong ganun, mga ka-okay, na parang ano sila, madali silang ma-attach. Ayaw nila, pero siyempre, ayaw naman nila na mayroong naguguto, mayroong napapabayaan. Ayan, yan si Papa ni Ben-Ben. And minsan nga yung kung sino yung ayaw mo, siya pa yung ano ah. Siya pa yung mga kasama mo pala talaga. O kagaya ni Manay. O si Manay, habo kayang kimanoy ka ito. O tapos mo niyan, tamag-agom na sinda. O araw ni Hiselda. Hazel. O yung pinakaayaw na ayaw niya, yung gawin na pangasawa niya. O kayo, love-love niya na. Ayan. O kaya at ka-okay. O minsan, hindi rin natin masasabi, diba? Yung future. O minsan, yung mga akala natin, mali pala yung mga akala natin. O kaya, kung akala mo kuya, na nagsiselfon, hindi ka sasagutin niyang ini-stock mo ngayon, o hindi mo masasabi ha? Malay mo ba, sagutin ka niya ng hindi. Nang oo. O kasi nga, hindi mo din masasabi. O shoutout sa mga nakatune in sa akin ha? Sa mga nakatutok dito sa sentro ng Daet, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga naabot ng signal sa buong lalawigan ng Camarines Norte. And likewise po, sa mga nakatutok sa akin. Ha, sa bayan po ng San Lorenzo Ruiz, bayan ng Basuda, bayan ng Labo, Paracala, Asia Panganiban, Mercedes, Talisay, San Vicente, Basud, Lupicam Sur. Kalimutan pa ba? O, sa lahat ng naabot ng mga signal ho natin, ayan, happy listening po sa inyong lahat. Patuloy na ito butok sa 98.5 paglilipat kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, o the best ka. And, here's a song from, o sayaw na mga ka-okay, sayaw na from the song, Waka Waka.

0: Daen, de Marinas Norte. Number one hit music
1: station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy. Grocery Supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa ligtas, tigtas, Bicol.
5: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
6: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
5: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Baet?
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
5: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Baet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masalabang. Sarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang
5: kalipuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
5: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi! Balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
10: Seafood by Reboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Reboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Reboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Reboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays,
11: comply with events or special occasions. Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959. Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
12: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
13: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.

Alright, this song from Benga Boys. The song is Sha-la-la-la-la. Honest natin. 4:38 na mga ka-okay. Naku, welcome back sa ating programa. Ang tunog hapon, jamming na the drama pa. Oy, ako pa rin si Bella Mango. O kanina, umulan o umiinit. Ngayon, uminit na. Wala yung ulan. Pag mga ganun daw, umuulan tsaka umiinit. Ayan, delikado daw tayo niyan sa mga sipon-sipon. O kaya magdala ng payong. Oo, baka... Oh, kanina may payong sa Jollibee tayong nakuha. Ay, ka-okay? Dahil ngayon ay araw ng Friday. Ako, ka-okay. Naku, marami na naman ganap. Marami na naman kayong plano. Kung plano niyong kumain ng masarap na lutong bahay. Lutong bahay ni Ma'am Yolanda Lukban. Ako, ka-okay. Bisitahin mo na ang tipi-tapi ng Daet. Located po dyan sa may... San Lorenzo Ruiz Road, Magang, Daet, Camarines Norte, ang tipi-tapi ng Daet. Naku, gusto mo medyo malayo. Gusto mo pumunta ka sa Mercedes? Ka-okay. Uy, meron dyan. Gusto mong kumain ng seafood sa fresh from Pacific Ocean? Naku, mga ka-okay. Bisitahin na ang Raboni Estiatorio. Yun po yan sa De Los Reyes Boulevard, Barangay Tras, Mercedes, Camarines Norte. Ang Raboni Estiatorio sa bayan ng Mercedes. Naku, fresh na seafoods po yan. And maganda yung place. Perfect sa mga nagde-date, may okasyon, at marami pang iba. And also, syempre, as a shout-out sa mga construction worker na nagra-radyo at sa mga owners. At mga nagpapagawa ng bahay. Ikaw ba ay nagpapagawa ng bahay? Gusto mo sa bahay? Ay, gusto mo sa bahay yung mga matitibay ang materyales? Free delivery pa. Oo. Ay, pumunta ka na sa Atasan Hardware.

ang ka-OK dyan yan sa May Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz, at Tasan Hardware. Free delivery na at murang-mura pa. Siyempre, may mababait na owner yan, si Mama Agner and Sir Rowen, Ma'am Rowena and Sir Agner Atasan. Mabaitan pa. And also, Kaoki, hindi lang yan. Ako, gusto mong matutong mag-drive. Or nagda-drive ka, wala kang lisensya. And hindi mo alam pa paano ba ang gagawin mo, mga Kaoki. So, eto may mababait na driver su sila. At talagang matututo ka. Ang Meradev Driving School, mga ka-okay, nag-o-offer ng TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1, B, B1, B2, and Code C for the and Code C and D for truck and buses. Ang Meradev Driving School ay matatagpuan, mga ka-okay, sa third floor ng Kenboy Building, Central Plaza Complex, Lagoon, Daet, Camarines Norte. And also, gusto mong bumili ng aircon, appliances, i-search mo na ang RYC Appliance ng Daet. At kung ikaw naman ay magpapagasolina, mga ka-okay, nariyan din ang SF Gas Station, guys. So, ayan na. Nabigyan ko na kayo ng ng idea. Gusto mong mag-ipon? Siyempre, mag-security bank ka na. And also, siyempre, pag-uwi mo ng bahay, dahil ito nga, nakakapagod ngayong maghapon. Pagod na pagod ka, gusto mong uminom ng kape. So, try mo na ang ating Best Coffee Green, 6 Cinnamon Coffee with Herbal Mix. Best Coffee Green, perfect ko ito sa inyo. Sa mga nagpapasexy, gustong maging healthy-healthy ho sila, Best Coffee Green na ho, mga ka-okay. At meron din tayong available ngayon na Best Coffee Gold. And sa mga, syempre, uuwi tayo ng bahay, gusto nating mag-half bath, gusto nating maligo, itry nyo na din ang Kawai Soap. Kawai Soap, mga ka-okay, available din dyan sa mga grocery store. Dito ko sa Camarines Norte. Meron pa tayong isa yung conditioner. O, ginamit ko siya kahapon. Until now, mabango pa rin yung buhok ko. Madulas pa rin. Try mo na. Sa mga susunod na araw, i-shoutout natin. Try pa natin ka-okay kung maganda. Pag maganda, i-shoutout natin palagi. Okay, we have 4:43 na ng hapon. Makakasama nyo ako until 5:30. Siyempre, ang inyong super bala mango ng 985. Kasi nga, ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And with a song from Arthur Miguel, Cupido. Ito yan sa 985. Guys, tutok na and magandang hapon.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

Are you the song to Nachi Kimes? Ay, nanonood si Bella ng ano, ng live. Oras na natin, 5:12 na ng hapon, mga kaugin. Welcome back sa ating tunog hapon. Jamming na, drama pa. Oy, ano na, nakauli na, guy. Nakauli na, daipan. Daipa, bakit sa in pa nag, ano? Sa in pa nag, Rico. Ganyan na, magpara Rico. Umuli na sa harong, tapos naghahalat-halat. Magbakal na ning pasabay, magbakal na ning, panira, o sa anong oras na. Kaulangan ng magluto si nanay ng masarap na ulam. At dahil 5:30 na ng hapon, mga kauki, ayan, sigurado ako, pagal-pagal

Ayan, dahil wala nga pasok pala yung mga estudyante. Ano, ngayong araw po, August 21, ipinagdiriwang ho ang Ninoy Aquino Day, isang special non-working holiday dito ho sa Pilipinas. Ipinagugunita ang pagkawala ng dating Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. noong August 21, 1983 sa Manila International Airport na ngayon ay naiyak. Ang kanyang pagkamatay ay naging mitsa sa pagbabago at humantong sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Idiniklara ito sa ilalim ng Republic Act No. 9256 bilang taunang pag-aalaala sa kanyang sakripisyo para sa kalayaan at para sa demokrasya. Kaya po holiday ho tayo today. So, meron namang maski holiday, syempre naralaon. May mga office, job, ano yan, may dagdag sweldo yan. O, pero ang mga media na arugtan, ayan, ano yan, normal. Normal na malaon. Maski mabagyo, may holiday. Normal day lang yan sa atin. Oh, hello sa mga ka-okay nating natatrapit. Nako, dyan sa sentro. Uwian nga naman. At marami ang nagpa-SM. Oh, kasi nga walang pasok pala. Oh, lumabas ang buong pamilya. Oh, kaya pala ito si Kuya. Walang biniling ulam kasi lumabas pala sila. O lalabas pala. Ay, mga plano ba today? Ayan, dahil yun po ay bukas weekend na ka-okay. Sabado and Sunday na. So, abangan nyo bukas ang mga DJs natin tuwing araw ng Saturday and Sunday, mga ka-okay. Mga nakakasama ho natin yan si Gummy Yummy tuwing morning at si Maha Blanca. Ayan, nakakasama din natin tuwing Sabado at Linggo. Maya-maya abangan nyo ang Gabay sa Kalusugan with Billy Banana and the Sound Trip sa Gabay with Billy Banana. Ako pa rin si Bella Mango ng 985. Kasi nga, ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Dahil pag okay ka, the best ka. And this one song from 4-9 Blondes with a song, What's Up?

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon.
2: Everybody's feeling okay.
3: Okay, honey.
2: Okay.
4: Okay na okay talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
0: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

0: Yay! Joe's Malina Afternoon sa Inuka Boys.
1: Hindi po ako si Kuya Billy. Pero happy ako. Happy ka rin ba?
0: Happy, healthy show!
1: Sa mga napagkahapon ang mga kairibanan nindo ang sa indong lingkod na bago masyadong magayunon. Pero mamutos.
0: Tita Pollyanna, sagun ala sa ispo kita magkakairibanan. Bunyan al daw nin biyernes.
1: Aram ko kadaklan dyan. Nagpapara-enjoy ngunyan.
0: Long weekend!
1: Kaya naman, sagarin na natin ang kaligayahan.
0: Happy ba ang feeling nyo dyan?

Siyempre po naman, nakahigop na ba ang lahat ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix? Aba, sobrang nakaka-happy po yan. Jos Malay na hapon. Diyan po naman sa tuya mga tagapanghinan nyo. Sa Albay, 1st District. Mga partikan 2nd as in 3rd District. Diyan po sa Sorsogon. At syempre sa Daet, sa Camarines Norte. Happy, happy. Healthy, healthy. With your Tita Polly. Si Kuya Billy po ngayon ay nasa isang mahalagang lakad. Kaya naman tayo muna magkakasama, okay? Sana pagtiyagaan nyo na lang ako. Sabagay, poging-pogi naman si Kuya Billy. Ako naman, may konting ganda. Konti lang. Siyempre naman, kailangan natin ng maganda at happy lifestyle habang tayo ay patuloy na umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya lang ha, dapat ayusin natin ang ating pagkain. Huwag dapat magutom ng todo. Mas maraming gulay, prutas, protein, gaya ng isda, manok, itlog, beans, at mga fiber-rich foods. Bawasan ang matatamis na inumin, sobrang pritong pagkain, at highly processed foods. Inuulit ko po, dapat po tinututukan natin ang ating pagkain. Dapat maayos ito, ha? Ay, kakatawad dun.

Uy! Kumusta naman yung mga pa-kending-kending dyan? Tama po yan. Galaw-galaw din tayo kahit wala tayong time, ha? You know what I'm saying? Dahil kailangan po din nating mag-exercise. Kahit ba naman umiinom tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix at feel mo na healthy-healthy ang iyong katawang lupa, kailangan din po tayong maglakad araw-araw. Ang mga adults ay kailangan siguro mga 150 minutes moderate activity bawat linggo. Halimbawa, wrist walking ng 30 minutes, mga limang araw bawat linggo. Maaari din tayo mag-strength exercise ng hindi bababa sa dalawang araw bawat linggo. Kailangan pa rin nating unat-unatin ang ating mga muscles. Baka kasi yung iba sabi na, ay, uminom naman ako ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, I'm healthy na. Ay, hindi po. Kailangan din na ating asikasuhin ang ating mga galaw. Siyempre, kailangan din natin pangalagaan ang ating daily activities. Huwag tayong basta ng umasa. Diba? Parang pagmamahal din yan, dapat inaalagaan. Hindi yung komo sinabi na sa yung mahal ka, eh, hahayaan mo na lang. Huwag ganun, aalagaan mo yung love na yan. Ganun din po, kung tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, dapat conscious na conscious tayo kung paano natin inaalagaan ang ating katawan on a day-to-day basis. Matutuwa si Kuya Billy sa inyo niyan. Huwag naman. Naku! Dapat hindi nyo iniinis si Kuya Billy. Kailangan talaga palagi tayong healthy, happy!

0: tinawag. Hindi yung pupuyat puyat tayo dyan. Dapat alam nyo ang inyong body clock. Pag sinabi sa inyo ng inyong body clock na, huy, matulog ka na, ay dapat itulog mo na yan. Huwag mo masyadong pagulin ang iyong sarili. Isa ding mahalagang bagay, kahit tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, tubig! Yes, yan po naman ang pangunahing inumin. Huwag isipin na dahil herbal coffee ito ang ating iniinom, pwede nang dagdagan ng soft drinks, milk tea, o matatamis na juice. Hindi po, dapat tubig! Fresh water from the springs of earth. Wow! Dapat talaga crystal clear, malinis, para mas lalong gumanda ang ating pakiramdam sa ating everyday. At inuulit natin uli, no? Huwag po nating tipirin ang ating tulog. Dapat sapat ang tulog at dahil ito ay bahagi ng healthy weight management lifestyle. Kung kulang ka sa tulog, ay ngarag. Hagard over Souza. Diba? Pag sobra naman sa tulog, oh, mantika. Kaya dapat naman tama. Kumusta naman po dyan sa Kinale, Tabaco City, Normita Contreras, palaging nakikinig po yan. At syempre dyan po naman sa Tabaco Public Market kay Kuya Chad Bongkolmo. Talaga namang ang lakas ng kanyang radyo sa One Radio. At syempre dito po sa Happy Healthy Show. Ngayong hapon, kasama po ninyo ang inyong lingkod, Tita Pollyanna.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show!
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show!
8: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
10: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
11: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

healthy, happy, and feeling every day. Come on, kasama niyo si Kuya Billy, alas 5:30 hanggang alas 6. It's a happy, healthy show. Pero ngayon Friday, ang kasama ninyo ay si Tita Pollyanna. Kumusta na po dyan si Doña Linda rin yun? Nakikinig ba ngayon? Ganun din naman si Ate Lengleng. At happy birthday sa nagbi-birthday today. Siyempre naman, habang tayo ay araw-araw umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, dapat meron tayong mindset. Correct! Anong mindset yan? Oo, plus-plus lang yan. Dapat Best Cafe plus tamang pagkain plus galaw plus tulog plus tubig at syempre plus consistency. Dapat consistent tayo at ang equals po niyan, mas magandang kombinasyon. Hindi yung ganito ha, hindi Best Cafe plus kain ng marami plus walang exercise equals papayat. Hindi po ganun. Hindi po iyan. Inuulit natin. Best Cafe plus tamang pagkain plus galaw plus tulog plus tubig plus consistency equals mas magandang kombinasyon. Mas healthy ka, of course.

At syempre, meron tayong mga paalala. At kung meron po tayong diabetes, depression, alta presyon, sakit sa puso, kidney, liver problem, o umiinom ng regular na gamot, mas mabuting ipaalam yan sa doktor, ha? Pharmacist, dahil ang coffee mix at lahat ng ingredients nito bago gawing regular na inumin. Kaya dapat palagi po tayong nakatutok din sa mga kondisyones ng ating katawan, lalong-lalong na kung tayo ay dinapuan na ng mga sakit na kailangan talagang matinding gamutan. Kasama po yan sa pag-aalaga ng ating well-being. Ganon!

And of course, kung tayo ay palagi ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, mas magandang isipin bilang bahagi lamang ito ng healthy lifestyle, hindi bilang kapalit ng tamang pagkain at ehersisyo. Lalo na sa L-carnitine, ang ebidensya para sa weight loss ay modest lamang po sa isang meta-analysis na sa average na humigit kumulang 1.33 kilograms na dagdag na weight loss kumpara sa placebo effect. Kaya hindi talaga ito ang tinatawag nating magic fat burner. Sa buhay po, kailangan humaharap din tayo sa realidad na ang mga bagay-bagay sa ating palibot at ang mga bagay-bagay na ating tinitake, tulad halimbawa ng herbal coffee mix, ay dapat din pong nasasang-ayon sa ating lifestyle. At nandun din po tayo sa level kung saan ay nauunawaan natin ang epekto nito sa ating katawan. Kaya dapat tayo din ay mapagmatsyag, okay?

0: ay nakakatuto sa ating mga healthy na pagkain. Alam na natin yan na talagang healthy ang gulay. Kaya naman, dapat meron din tayong variations kung papaano natin ito niluluto. Huwag lang ganun ng ganun na lang. Totulahin mo ng totulahin. Sisinigingin mo. Dapat mag-isip-isip din tayo at maging creative po tayo sa ating mga pagluluto para mas maging kaiga-igaya at maging katakam-takam.
1: Parang ako lang?
0: No naman! Pagising sa umaga, kailangan naka-focus tayo talaga sa magiging maghapon natin. Of course, ang pinakauna natin gagawin ay magdasal at magpasalamat sa isang napakagandang pagising, magpasalamat sa isang napakagandang tulog, at higit sa lahat, uminom po tayo muna ng maligamgam na tubig. But after a while, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix na! Meron tayong Red Alingatong Roots dyan, L-Carnitine, Ampalaya, at syempre pa, meron din tayong Arabica, of course, for that coffee flavor. At syempre naman, ang pampatamis dyan ay natural, stevia, and the yumminess of caramel flavor.
1: Nandiyan na lahat.
0: So satisfying. Ang isang tasa, wow, it's gonna take you a long, long way to the day.

Healthy show. Sana naging happy kayo. At syempre kung kayo ay happy, malamang healthy kayo. Sa pangalan po ni Kuya Billy, eto po naman ang yuning ko at Tita Pollyanna. Nagpapasalamat at laging nagsasabing, be happy, be healthy. Kasi kung healthy ka, happy ka. Gusto yan ni Kuya Billy. Salunes, mga kasama niyo pong muli si Kuya Billy dito lamang po sa Happy Healthy Show. Napapakinggan po tayo sa Diet, sa Albay, sa Tabaco City, at syempre dyan po naman sa Sorsogon. Have a happy night!

pilit ko mang ikailimutan. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ang puso mong biglang dumisa.

0: Radio OK 가 오기나니
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
6: It's best music.
1: OK FM.
7: OK FM.
1: Playing the best music.
7: Wherever, whenever, everywhere.
0: Gusto ko, OK ka.
8: OK nani.
7: OK FM.
1: OK FM 98.5.
7: Okay.
1: The best music authority member KBP.
5: Okay, sound clip sa gabi.

Riot's best music.

0: Diet's best music.
1: 98.5
2: OKFM. Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
0: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong bikalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
2: Daet's best music. OKFM.
1: OKFM.
0: OKFM.
1: Okay ka!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: Daet's Best Music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!
8: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
9: Da-da-new-new! Okay FM.

0: ka, the best ka.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Okay, sound trip sa gabi.

0: Opo, ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa Okay FM Diet, okay ka, the best ka!
12: The new Okay FM.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming Wala, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
7: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka.
8: Da-da-new-new, OKFM.

0: and I just put my drink down.
1: Milan, darling, Milan.

0: Ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga-Pulan, yan. Mga taga-Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano? Meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga. At ako po ang inyong lingkod ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: nagpabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na ang mas pinahaba,
1: mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At ang grand prize,
2: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG-Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
0: NG-Mar Camonias.
4: NG-Mar Camonias.
0: NG-Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa, ano, nung malasahan po yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki na itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitake pala ng Malunggay. E sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, inarong pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extract. Ano?

Tin natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with Brown Rice Extra. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan na may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon niyan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po'y nakahalo sa ating Markapi with Brown Rice Extract. Kaya yung ating Brown Rice Extract ay ito po'y talagang numero uno sa mga taga Bicol Region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with Brown Rice Extract. Ikaw na, naka-brown rice, ha? Na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha? May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha? Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan. Maganda po ang pagkakapi natin ng markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha? Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markapi with Brown Rice Extract 10-in-1+1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Palusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premier raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay...

0: Nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay, sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle, sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle, tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung ano, yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na? Eh kami po yung magbibigay noon, mga parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano? Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Eh wala ho problema dyan, ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha? Yung ating mga ipinasok sa kahon na mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po'y nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naghuhulog. Marami nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Ay di intayin po natin yon. At maraming humihingi ng pagkakataon na sila ay makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may paraffle pala. Ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kong minamahal. Huwag ko kayong mag-alala, hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yay para sa inyo. na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya, 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams, export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Enjimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
4: Ladies and gentlemen,
5: gusto ko, okay ka. Okay nga ni
6: 98.5
7: KOKFM.
8: Sa OKFM dahil okay ka, the best ka.
9: OKFM.

0: The best ka!
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Okay? Siyempre, Best Cafe mga ka-wellness, apat na variants yan. Pwede nyo pong pagpilian, ha? Alin man dyan ang maging paborito nyo, maging kapartner nyo sa araw-araw nyong pagkakape, sigurado sulit at panalo po kayo, ha? Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan ang ating original blend na halos 13 taon na po, ha, na namamayagpag at nangunguna, patuloy na minamahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas marami ang sangkap para lalo kang makinabang, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po, ha, yung paborito ng mga mag-asawa dahil maliban sa napakaraming health benefits po nito, ano, tulong lalo na po kapag nagkakaedad na po ang tao, ha, eh ito'y natumutulong din para magbigay ng dagdag lakas, dagdag gana, ha, ekstrang init para sa mas mahabang labanan. Alam nyo na, ha, sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At doon naman sa mga gustong magpatunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve ang tamang timbang. Tandaan po ninyo, ha, kapag tama ang timbang, mas maganda ang kalusugan, ha. Para sa mga nangangarap din ng kaseksihan at kamachuhan, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe, lagi nating ipinagmamalaki, napili ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Best Cafe.
3: Pare, pare, may bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bagong Best Cafe!
5: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: 18 pesos lang per sachet.
8: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
11: Kilabot ng mga dalaga
10: dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako.
13: Makinis to.
12: Ferong walat.
14: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Wala Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic, ano, at tsak na makaka-relate po kayo sa topic na tatalakayin ko, bago ko talakayin yan, syempre, nais kong banggitin, ha, na meron tayong bagong produkto din. Kasama na dyan ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha. Ito'y napakasarap. Sabi ko nga sa inyo, eh, makita nyo lang yung packaging, ano, yung sachet tsaka yung box, mananakam na po kayo dahil napakaganda ng presentation. Eh lalo na kapag naamoy nyo po yung aroma, natikman nyo yung lasa, siguradong mai-enjoy nyo ang pagkakape. Eh pagdating naman sa tulong sa kalusugan, wala nang pag-uusapan dahil ito'y may 36 na sangkap na piling-pili, ano, finormulate ng inyong abang lingkod para magdulot ng tulong sa kalusugan ng tao, ha? Available na rin yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha? Eh, maliban dyan, meron na rin pong Dr. M's Tawa Soap. Ano po, mga ka-wellness? Etong Tawa Soap, tulong po ito para po maproteksyonan ng ating balat laban sa harmful bacteria. Kasi alam naman natin, ang tawas, kilala po yan na panlaban po ano sa mga ano bacterial infection. Tulong din para maalis ang amoy, ano, mga ka-wellness, sa ating balat. E napakaganda pa sa balat ito. Tulad din ng ibang sabon natin, tulad ng Era 3-in-1 Soap at Era Charcoal Soap, ha? Sa ngayon, ano po, ipinapakilala po natin bilang isang bagong produkto natin, ano po, yung Dr. M's Tawa Soap. Available na rin po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Speaking of Dr. M's, ano na brand, syempre nandyan din yung matagal na rin po nating ano, paborito, yung Dr. M's Amazing Tea. Yan ang una pong lumabas sa linya ng mga Dr. M's products. Ano po? Yung Dr. M's Amazing Tea, may sangkap po yan na luya, turmeric at stevia. Ang isang tea bag, templado na, masarap na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Tulong para gumanda ang blood circulation, gumanda ang digestion, maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, ha? Ang Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
13: Ikaw ba ay sakitin?
19: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
13: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kompleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
20: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, marami sa atin ang kumakain ng pizza, ha? Aminin nyo man o hindi, lalo na po yung medyo bata ang mga edad, yung mga younger generations, ano? Nahihilig po tayo sa pizza. Sa bagay, masarap naman po talaga yan. At ipinapauna ko na, wala namang masama na kumain ng pizza. Huwag lang sobra-sobra. Lahat naman ng bagay, pag sobra-sobra, hindi na rin maganda. So, dapat in moderation, ha? Ano nga ba talaga ang nangyayari kapag kumakain tayo ng pizza? Ganito po yan. Mula sa unang slice na kakainin nyo, yung pizza kasi mayaman yan sa refined carbohydrates. So medyo may negatibong epekto agad sa katawan niya, na mayaman din ang mga pizza usually sa cheese fat, yung taba ng cheese, at may mayaman yan sa ano, sa salt, sa sodium, mga ka-wellness, ano, kapag yan ay pumasok sa katawan, yung refined carbohydrates, ang tendency niyan patataasin po ang ating blood sugar, ano po, mga ka-wellness. At palibasa, yung cheese fat, ano, maging yung proteins na taglay ng pizza ay magpapabagal sa digestion. So yung ano na yan, yung refined carbohydrates, sa pagtaas po ng ating blood sugar, hindi ho agad-agad maaagapan po yan, ha? Kaya kung diabetic ka, ano, mga ka-wellness, sana ay control-control sa pagkain ng refined carbohydrates, kasama na nga po dyan yung isa sa mga major na sangkap ng pizza, okay? Yung ano nga po, ano, yung taba galing doon sa cheese, ano po, magpapabagal ng digestion, kaya pakiramdam mo parang ang bigat-bigat ng tiyan mo, at pwedeng mauwi po yan sa constipation o hirap sa pagdumi, ha? Tanggapin natin, karamihan ng flavors ng pizza ay maraming processed meats gaya ng mga bacons, ng mga karne na iba-iba, ano po, na pwedeng magdulot po yan kapag lagi tayong kumakain ng pizza, pwedeng magdulot yan ng problema sa puso, pagtaas ng blood pressure, mga ka-wellness, at maging iba't ibang uri ng cancer. Tapos palibasa po, maraming sauces, ano? Maraming mga sauce ang nilalagay po sa pizza, ano po? Pwedeng mag-trigger yan ng pagtaas ng blood pressure. Kasi po yung sauces, usually mataas ang sangkap po niya na sodium, ano? Pwede rin magdulot yan ng fluid retention. Kaya pwede pong mamanas, ano po, mamaga ang iba't ibang bahagi ng katawan, okay? So yan yung negative effect kapag paulit-ulit, lagi-lagi at malakas kang kumain ng pizza. Pero marami din naman yang binibigay na health benefits. Katulad halimbawa kung ang pizza na pipiliin mo ay marami pong gulay na toppings, ano po, ay makakatulong po yan dahil yung fiber na sangkap niyan, malaki ang magandang itutulong sa katawan, ha. Tapos syempre yung sangkap din na protein, calcium, mga vitamins at minerals ng ibang sangkap, maganda rin sa kalusugan, ha. Kaya ang conclusion diyan, dapat pagkakain ka ng pizza, mga ka-wellness, in moderation, huwag yung sobra-sobra. Ang totoo niyan, yung isang slice okay na. At kapag kakain ng pizza, piliin natin yung pizza na maraming vegetable toppings, ano? Mas konti ang cheese, tsaka yung manipis yung crust, ano, yung pinakatinapay niya mismo, manipis, hindi yung sobrang kapal ang tinapay, ano? In moderation, okay po yan, may mga benefits, pero kapag sobra po ang cheese, sobra yung mga processed meats, ano, sobrang kapal ng tinapay, at lagi tayong kumakain niya ng malakasan, eh maraming negatibong idudulot sa katawan.
1: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: interviews ay masad si Uwi na aking kapartner sa Ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas katas ng buya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
3: Okay, mga ka-wellness, kaya saktong-sakto eh yung tinalakay kong topic kasi sigurado marami po sa atin, lalo na yung mga mas bata, pero kahit yung mga medyo matanda, ano, mahilig pa rin kumain ng pizza. So ingat-ingat mga ka-wellness, eh sabi ko nga sa inyo eh, dagdag sa pag-iingat natin kasi pag kumakain ng pizza eh, sabayan na natin ng healthy drink. Kaya kung magkakape, dapat po Best Cafe. At kung magtsatsaan naman na isasabay sa pizza, yung Dr. M's Amazing Tea. Doon naman sa mga mahilig mag-juice, ano, kung gusto nyong isabay sa pizza po ninyo, yung Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. Dahil nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas, napakalaking tulong sa kalusugan. Okay po, ang isang sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na, 28 pesos lang. At ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero, nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Sa mga nais magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
8: Ladies and gentlemen, gusto ko, okay ka.

0: Diet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidistro. Parang walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
10: Si Salvin na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga

0: Supermarket sa butika.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4
1: Extended!
3: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
6: at siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't huwag palampasin
11: dahil extended na,
12: mas marami pang araw,
13: mas marami pang entries,
14: mas marami pang chances
15: para maging winner.
16: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
17: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
18: sa programang Kasangga at Kalusugan,
19: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
20: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
21: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
22: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ladies and gentlemen,
24: gusto ko, okay ka.
25: Okay na ni
26: 98.5.
27: Okay FM.
28: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
29: Okay FM.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
10: Gusto ko, okay ka.
11: Okay ka? The best ka!
12: OKFM 985.
11: Okay nga ni!

0: gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: Sa Okay FM dahil, okay ka, the best ka.
4: Da-da-new-new, Okay FM.